Kunyora kwemazuva anouku. Mukomana uyu akanga aenda asina kiriya kwaambuya. Vakati ambuya vaisa muromo mumunhu. Ini ndakapwatika kuseka kwazvo ndikati ambuya wemazuva ano neniwe. Mukwashaka uyu asina chaenacho pakiriya. Vanotsamwa zvakaipa kwazvo. Richard mukoma zvinokurambisa taku.

njengamanje njengamanje nginobaba unkosi nathi uMoses Ngwenya wempumelelo, the lead singer wempumelelo, ingoma yabentsha le ebisithi yona unonya bathini awunoni umhlaba, ukufa akunoni madoda, lo mhlaba awunoni, usithathela bonke abantu esibathandayo. Njengamanje ngithe ngibabisele muva abantu 2002 bakhona ingoma ebengimnandi kakhulu bengidlala namhlanje emini, ngathi hayi leyi namhlanje zoyizwisa abalaleli. Ithi yona mntanami, right here, right now.